0: kaibigan.
1: Mabibilina ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Big Hits ko to! Dito sa programa Sunday Big Hits.

0: ito ay inihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Good news! Sa ML year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973 Series of 2026.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: That song was brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus, araw-araw.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan ng, ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang... Nakakaginawa,
6: ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
9: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.

0: The Sound.
1: Ang oras ay alas 9.30 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Forex. Walang bibitaw, mag-Forex araw-araw.
2: Di trabaho, narigan no na tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Forex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Forex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Forex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

Ang oras ay alas 9:45 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
6: This song is brought to you by Rexidol. Bilis Banat sa Apat.

0: Banat sa apat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Big Hits ko to! Dito sa programa ay Sunday Big Hits!

0: Daita nga kanta ket indanon kada kayo ti Escalan Tablet.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.

0: Big Sound.
1: Ang oras ay alas 10:15 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Bilis ba?

0: kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: This song is brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus. Araw-araw.

0: That song was brought to you by Celine. Help stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc. Celine Plus, araw-araw.
1: Nagsalong admit 20 lang nga nata anak mo.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung mayroong karamdaman, halos lahat gustong subukan.
8: Ayon Martinez Perez. 57 na po ako. Taga-barangay Pandakati, Cayabas, Quezon. Noon po kasing hindi pa ako gumagamit. Eh, kung saan-saan po ako nakakaano, Dr. Albulario. Lagi may mga pasapasa ako. Lumalapot doon dugo po sa amin, sa Pandakati at sa Cayabas. Sana po gumamit na po kayo ng Mark Cafe na nakagaling po sa aking nararamdaman sa aking katawan.
9: Bumili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mate sa pinakamalapit ng sari-sari store, grocery, supermarket, butika, drug stores dito sa ating lugar.
10: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
11: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
12: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
11: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

Iyan ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: ito ay inihatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
3: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik, ibay Jessic.
4: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik, ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, ibay Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name.

0: ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
2: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
1: Hindi nasukli ang pagmamahal.

Maaan ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na umubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, ano Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
9: Kailangan ng pangpuhunan.
8: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, truck loan and other loan packages.
9: Mag-iipon sa kinabukasan.
8: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, BFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
9: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Kawayan City, Isabela.
8: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Yadid, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
10: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
11: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
10: Hindi nasukli ang pagmamahal.

makikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
7: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
6: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahil sa pakikinig, hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, series of 2026.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Uyuntan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, next week ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
4: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
3: Hindi nasukli ang pagmamahal.

ang dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Pumutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon, napapasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
4: Gusto kita, sa puso ko ikaw lang ang mahalaga.
3: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

ilan sa pakikinig. Hindi maikakailang sampu o isa man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
1: Afternoon Big Sound.
2: Afternoon Big Sound.
0: Right here on 100.5 Big Sound FM.
3: Big Sound FM.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
6: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
5: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Halos lahat ng maririnig na kanta o mga kwento sa buhay sa radyo ay tungkol sa pag-ibig. Ito man ay ukol sa kasalukuyang pag-iibigan.
2: Gusto kita, sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga.
1: Hindi nasukli ang pagmamahal.

dahilan sa pakikinig. Hindi maikakailang 10 o 1 man sa mga awiting ito ay nakapagpatibok ng puso o nakanti ang ating damdamin. Lahat ng yan ay handog sa inyo ng OPM Gold. OPM Gold. OPM Gold. Panahon mo to dito sa 100.5 Big Sound FM.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na umubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano bang inoon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi sa, pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: God's Law of Love, ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: 100.5. Big sound. Big sound. Earl Brown.
1: Ang katuwang sa pag-unlad. Commonwealth Rural Bank.
2: Nangangailangan ng pangpuhunan.
1: May agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, truck loan and other loan packages.
2: Pag-iipon sa kinabukasan.
1: May regular deposit, gold and savings, at time deposit. Other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet. Internet bills.
2: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cavayan City, Isabela.
1: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadit, Nueva Vizcaya, Mandela, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
3: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Wow. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
1: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hear the beating of a heart.
4: Inihahandog ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
5: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
4: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize Winner X Standard. First Prize XRM 125DS. Second Prize Weave RSX. All in tax-free. Plus 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
5: Alabog 12,
4: Centro East, Alacapa,
5: Centro 1, Lasal,
4: Centro East, Ballesteros,
5: Centro 2, Sanchez Mira,
4: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Room runs April 1, 2025 to March 20, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda Ace City Corporation, kumpanyang mapagkakatiwalaan.

0: That song was brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. I-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. I-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. I-Biogesic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hear the beating of a heart.
6: Iniyahan dok ng kumpanyang mapagkakatiwalaan ang buong pusong pasasalamat mula sa Honda Ace City Corporation Raffle Promo Part 2. Nagkagandahang motorsiklo at naglalakihang papremyo ang buong pusong ipamimigay sa inyo. Bumili lamang ng any Honda motorcycle in cash or installment basis at magbayad monthly ng inyong motorcycle.
7: Automatic! May raffle coupon ka na! At may chance manalo ng naglalakihang papremyo
6: sa Grand Draw on March 26, 2026. Grand Prize, Winner X Standard. First Prize, XRM 125DS. Second Prize, Weave RSX. All in tax-free. Plus, 5 consolation prizes worth 5,000 pesos each. Honda Ace City Corporation with low down payment, low monthly amortization, big discount, lots of giveaways with lifetime free service. Visit any branch of Honda Ace City Corporation near you. Honda Ace City Corporation, Cagayan Area,
7: Alabog 12,
6: Centro East, Alacapan,
7: Centro 1, Lasal,
6: Centro East, Ballesteros,
7: Centro 2, Sanchez Mira,
6: with satellite office at San Carlos, Santa Marcela, Apaya. Rumor runs April 1, 2025 to March 20, 2026 for DTI Free Trade Permit Number R2-03-10 Series of 2025. Honda Ace City Corporation. Kumpanyang mapagkakatiwalaan.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
10: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan, o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangustin. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
9: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: appliances, think of S&J.
1: Right, Hot Sunday on 100.5 Big Sound FM.

0: profound.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagsalong admitente lang nga nataanak mo.
3: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
4: Ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, ti unaman ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Red Hot Sunday on 100.5 Big Sound FM.

0: kasi daw 40 ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong pakinig ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ka ko po. Sabukan ko. Maraming po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ko doon sa akin. Anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kulang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang buhok. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Hard Rocking Hits on Red Hot.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
2: Alagang Unilabian.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nagsalong admit tinti lang nga na taanak mo.
5: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
6: At di ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, di unamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
11: I have headache, I have body pain, pag flu, pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Nagsalun at may tente lang nga na taanak mo.
3: Ay no, managsakit mat lang dahito.
4: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, ti unamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
12: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
13: Let's go, Lala!
12: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
17: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
18: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
19: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
20: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
22: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
22: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
22: Wow!
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po.

0: Ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
3: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanao.

0: hanggang
1: 1. Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Hard Rocking Hits on Red Hot Sunday!

0: Ti oras ket alas 6:15 ti rapii. Ti oras ket insagot kada kayo ti Eskelan. Naganas ti biag mo agpakada kada iti anay kadwa ti Eskelan. Bentahay iti kinapektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: I have headache. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
9: Naka-relax ko man,

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Heart-wrecking hits on Red Hot 7.

0: ating idol. Mas bilis ba nat sa apat?
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalong admitente lang nga nata anak mo.
4: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, ti unamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
2: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw? Katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic?
2: Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix.
9: Ito ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Big sound. Big sound. Earl Brown.

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom kontra blood sugar. Kung mayroong pampalakas ng ating lapay, edi mas maganda. Ganun na rin, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
4: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: The time is 7 o'clock in the evening. This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic. Anytime, anywhere. Choose, ingat, choose Biogesic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilabyan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
8: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo. Tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Idol!

0: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.
1: Di oras kit alas 7.15 ti Rabi. Di oras kit insagot ka na kayo ti Eskelan. Naganas ti biagno agpakada kadig ti anay kadwa ti Eskelan. Bentaha iti kinabektibo para iti anay panakasair ti puso ken bulsa.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, magat na yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa. Masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Ang oras ay alas 7.30 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Farex. Walang bibitaw mag-Farex araw-araw.
3: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Love songs to fill your heart. Big Sound by Night.

0: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta, at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan,
2: na tumutulong to help lower down your LDL.

0: Paracetamol 40 ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Pien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang

ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: big sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre, kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
3: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Tukal at tukal.
5: Big sound. FM.

God's Law of Love. Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna nga abilin. Awan ti dayawem a Dios mo, no dilasi siya. Pangduwa nga abilin. Di ka aramatin, tinagan ti Dios, abaring-baring. Pangtalo nga abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw, apanaginanang.

0: di ka mamapatay. Panginim na bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti unbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patinig ko sa inyo, mahal ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sumubukan. Marami na po akong sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya buka ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy.
4: Oh, ay, siya. Gising na ikaw.
3: Gising Pinoy. Dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
5: FM ko to.

0: kang happy.
1: Mga kasangga sa kalusugan, narito ang dagdag kaalaman para manatiling manusog ang ating pangatawan, hatid sa atin ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Para sa inyong kaalaman, ang spirulina ay tinatawag ding superfood dahil napakayaman ito sa protina na hindi natin nakukuha sa isda at karne ng baka. Dahil sa galing ng spirulina, pinapalakas din ito ang ating immune system, nagpapaganda ng panunaw, nagpapatibay ng katawan, panlaban sa allergies, nagpapatibay ng atay pati na kidney, at iba pang uri ng karamdaman. Kaya naman isa ang spirulina sa tatlong mahalagang natural na sangkap ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Dahil gusto namin na sa bawat paghigop mo ng napakasarap na Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, kasanggaan nyo kami sa kalusugan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural.
2: Huwag mag-aksaya ng panahon. Narito na ang Mark Up Capsule Food Supplement. Ang supplement na nagtataglay ng halamang herbal upang makaiwas sa prostate cancer at PCOS problem sa mga kababaihan. Ito ay may taglay na maca root extra and saw palmetto extra para sa ikagaganda ng ating katawan. Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw para always kang ready.
3: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito.

0: Mga kasangga, magandang araw na naman. Kumusta ho ang ating mga buhay-buhay? Ito na naman ang inyong kasanggang James Agustin Maniaga sa mga oras na ito sa ating programang Kasangga at Galusuga.
1: Unang-unang programa ng Galitong Uri sa Luzon ay sinulong sa koordinasyon ni Dr.
0: Ang bilis nga naman talaga ng buhay. Ano? Alam ninyo mga kasangga, for this morning, talagang tayo ho ay masaya. At ngayon ho ay Lunes na naman. Ito ba yung first Monday for the month of May, mga kasangga? Ano? Mayuhan na ba? Mayuhan Festival. Abay, kumusta naman ang mga kasangga natin na mga nandyan sa Katagalugan? Nakahanda na ba tayo kung sino ang ating ihaharap na naman sa mga sagalang iyan? Yung mga mahihilig sa Mayuhan Festival, sino ba ang ating nakikinikinita ngayon, mga kasangga, na ating ipaparada naman? Bago natin pag-isipan yan, mga kasangga, ha? Dapat palakasin muna natin ang ating mga immune system. Timpla muna tayo ng masarap at malusog na Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Good morning sa lahat ng mga kasangga natin na ngayon nakatunin sa atin. Araw ho ng Monday. Ito naman po ang ating programang Kasangga at Kalusugan, talking about your health, my health, mga kasangga, at yung mga inumin at mga pagkaing herbal, which is brought to us by Jamar Herbs Incorporated. O, di ba? Magandang pakikinig time sa lahat ng mga lulo at mga lula natin. Magandang umaga po sa inyo. Hoy,

0: closing ng school. Hindi na katulad nung nakaraan na talaga. Parang naguluhan ako dun ah. Yung pagkuklose ng school year at saka yung anong tawag dito? Yung pag-opening.
1: Kakasangga at kalusugan.
0: Kakaiba, engineer eh. But for now, I think ang school year na natin for this year is June na. Parang balik dati doon sa kung saan nung tayo pa ang nandyan sa pag-aaral na yan, mga kasangga. Hoy, tuwan-tuwa naman ang mga nanay at yung mga tatay. Kumusta ang edukasyon? Kumusta ang mga budget ho natin? Kaya pa ba? Ay nako, ang aming dalangin mga kasangga, mag-stable naman na sana, no? Lalong-lalo na yung ating sitwasyon ngayon. Buwan na ho ng Mayo mga kasangga, alam na po natin na ang ating programang Kasangga at Kalusugan ay nandirito na naman para sa atin pong lahat ito, para sa ating kalusugan, yung mga hindi pa nakakainom ng kanilang mga vitamins na Mark C. Yung Mark C na yan mga kasangga, Mark C Vitamin C plus Zinc. Abay, dapat uminom na po tayo bago tayo lalabas ng ating mga tahanan. Welcome po tayong lahat sa ating programang
1: Kakasangga at Kalusugan.
2: Ito na ang matagal ko nang hinihintay na aking makakasama habang buhay. Di ko talaga'y pagpapalit. At sumpaman, siya lang ang aking number one.
3: Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. May sangkap na Goto Cola, Acai Berry, Spirulina, Chlorella at maraming iba pa na nagbibigay sa atin ang sigla sa ating pangangatawan. Healthy na, sarap pang kasama.
4: Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
5: Mabibili na sa mga drugstores, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar.
6: Another quality product of JMR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
7: Wow! Sa tagal na di tayo nagkita, ganun din naman ang gandang pagbabago na nangyari sa'yo. Ano bang ganap? Pat mukhang washout ang nangyari sa mga acne, pimples, at blackheads sa face natin, ate.
8: Okay, yeah. Uy, para sa tuyong pala ay naabot
9: ito lang ang sekreto niyan. Gumagamit ako sa ako ng ganda natural green papaya with calamansi skin whitening soap. Ito ay may natural toning agent na siyang dahilan kung bakit shining like star na ang face ko.
7: Uy, wow! Anong pangalan ulit ng sabon mo?
9: Excited ka naman, te. Ganda natural green papaya with calamansi skin whitening soap. It also helps in producing natural collagen protein sa skin mo, ate.
10: Para sa ganap na pagbabago, magandang natural green papaya with calamansi
11: skin whitening soap ka na rin.
12: At ngayon, magbabalik ang ating kasangga.
13: Ito pa rin po tayo mga kasangga sa ating programa Kasangga at Kalusugan. Uy, binabati ko pala isang magandang araw. Itong mga kasangga natin na laging tumatangkilik sa ating programa, laging nakikinig sa atin ha, at laging nagtetext sa atin, nagpapaabot ng kanilang mga pagbati sa atin mga kasangga. Texter 15622, maganda pakikinig time sa iyo at maraming salamat ka. Texter 45650, good morning to you. At maraming salamat din sa inyong pakikinig ngayong araw na ito. Itong si Ma'am Jovi, magandang pakikinig time din kay Sir Greg Fluho. Itong si Sir Greg Fluho, suki ito ng ating mga produkto mga kasangga. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon, masarap po yung tayo ay umiinom ng mga iba't ibang beverages, mga iba't ibang klase ng inumin. Pero gusto ho namin ipalam sa inyo na meron na ho tayong bago ngayon. Itong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix. Ang tunay na bigas, tunay na wagas. At hindi lang yan mga kasangga, ito po'y binigyang lasa ng stevia. Alam niyo itong pinaka-main na meron nito is yung extra ko na brown rice. Alam natin na pag sinabi nating brown rice ay kulay brown. At saka pag sinabi nating rice ay hindi ho pwede sa mga Pilipino na kumain ng walang kanin, mga kasangga. Kaya halos lahat ho tayo ay kumakain ng bigas. At ang pinakamaganda at ang pinakamainam na nakainin na bigas, mga kasangga, kung kakayadin lang din naman ang bulsa, ay ito hong brown rice. Etong brown rice ngayon na mayroon dito sa ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix, mga kasangga, with stevia, ay pwede nyo nang matikman, pwede nyo nang i-take araw-araw, kasi nga ho, it is into a coffee. Okay? At daan, it is scientific name nga Oryza sativa origin. Nang origin ito pinagmulan sa may silangang India. Diyan ho nagmula yan, itong brown rice. At saka meron din sila sa may Myanmar, Northern Vietnam, at saka Thailandia. Yan. Diyan ho yung origin yan, yung pinagmulan yan. Bagamat maganda ho ito at masustansya, meron na rin po tayo dito sa atin. Kaya nga, itong ating bigas na karaniwang kinakain ay yung puti na mataas, mga kasangga. Ano ang carbohydrate. Kaya kung napaparami ho tayo ng pagkain yan, ay hindi ho maganda sa ating katawan. Gusto ho nating mabalanse, pwede ho nating inumin na yan, yung brown rice coffee na yan, na hindi lang kakainin, no? Kundi pwedeng inumin, no? Diba? Merong mga kasangga tayo na sinasabi nila, it is already the part of their diet, etong pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia, kasi nga meron siyang naidudulot na maganda sa ating kalusugan. Kinukontrol niya ho yung cholesterol level ng tao. Alam niyo, pagka sobra ang taba, sobra ang cholesterol ng kahit na anong klase ng living things, like for example, let's say animals, di ba? Hindi magandang tingnan eh. At saka pag walang laman, puros taba, nadi-discourage ka eh, di ba? It's the same thing with us. Ang masakit nga lang, mga kasangga, pag hindi na-control yung cholesterol level ng tao, ay yan ho ang kadahilanan ng kanyang pagkamatay ng maagap. Kaya ho tayo ngayon, meron ho tayo nito, nag-formulate ho ang JMR Marketing at kami naman ho sa research team ay patuloy na ibinibigay ho sa inyo ang mga impormasyon. Maganda ho itong brown rice, pinoprotektahan po niya ang pinsala ng mga free radicals na umiikot lalong-lalo na ho ngayon, okay, sa ating lugar. Hindi lang dito sa bansang Pilipinas, maging sa ibang lugar, talaga namang itong free radical, mga kasangga, ay nakakapinsala sa katawan. At maganda rin ho sa mga may sakit sa puso, sa may yung mga diabetes, may mga ano natin dyan, eh kaya nilagay po natin dito yung stevia, kasi yan ho ay maganda rin ho sa isang pasyente na may diabetes. O, di ba? Alam niyo po, tumutulong ho itong kaya gustong-gusto ng mga nanay ito eh. Itong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Kasi nga, tinutulungan niya, okay, ang ating katawan upang sa ganun ay kontrolin ang timbang. So, ibig sabihin yan, pag kontrolin ang timbang, pag uminom ho tayo nito, ang ating vowel movement ay magiging regular. Yan ang magandang ano dyan. Alam mo sa mga matatanda, yung mga kasangga natin, ng mga senior citizens, mga nanay, mga tatay, ano, naimbag na bigat yung apo, naimbag ngayon kayo panagdangdangag, narigat na nadagsantibagi tayo, apay, nakapsutan, dagiti, tumtumang tayo. Kaya mahirap, mahirap buhatin. Ano ng ating mga paa pagka mabigat ho tayo masyado. Okay? Babalikan ko po kayo, mga kasangga, ha? Isa pa lang yan sa mga, anong tawag ko dito, ingredients na mayroon etong ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap po nito at with stevia po ito, yan yung sinasabi nilang tunay na bigas, tunay na wagas. We're talking about brown rice extract na makikita natin at matitikman natin dito sa ating produktong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix
6: with stevia.
14: Sa pagpili ng Herbal Food Supplement, mahalaga na masiguro po natin na nakukuha ng ating katawan ang sustansyang kailangan para manatiling malakas at malayo sa anumang karamdaman. Mahalaga ang mga sangkap na nilalaman ng Herbal Food Supplement na iniinom natin araw-araw. Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng Agaricus Mushroom Extract na nagsisilbing anti-tumor at nagpapalakas ng immune system, panaba at barley na nagbabalansin ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad sa pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Tulong-tulong ang mga sangkap ng Mark Capsule Food Supplement Plus C para protektado ang ating mga kasangga. Mag-Mark Capsule Food Supplement Plus C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
15: Hello po.
16: Pabili po yung bagong Mark Cafe Brown Rice Coffee Coffee Mix 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia ng JMAR Marketing.
15: Ah, sir?
16: Mayroon yun eh. Agaricus Blasio Muril Mushroom.
15: Sir?
16: Alkaline Powder, Brown Rice Extract, Mangosteen Extract, sir? Moringa Powder, Purple Corn Extract, spirulina powder, stevia, at saka itong katali.
15: Ah, sir?
16: Yun yung gusto kong inumin ngayong umaga eh. Ang sabi baga, tunay na bigas, tunay na wagas. Ay nga, yun yung bibiling ko. Asa na?
15: Ah, sir, community pantry po kasi ito.
6: Kasangga ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia ay mabibili sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, at mga butika dito mismo sa inyong lugar. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. At ngayon, magpapalit ang ating kasangga.
13: Tuloy tayo po, ito programa tayo ang kasanggad kalusugan. Dito pala ang TGM Gangkamsadyo, anak yo, James Agustin Baniaga. To ino mo, na may parehang mga itandanon kada kayo, katigitin ay agkakapintas na impormasyon. May panggap lang iti produkto di JMAR Marketing, mga kasangga. At tayo ho'y mag-uusap-usap ngayon, ano? Sino bang mahilig sa atin ang kumain ng kanin? Datayo mo't amin, kat mahilig ng mga itiin na po, yun ya? That's why, for this time, we want you, mga kasangga, nga matikman itong ating produktong merong brown rice na tinatawag. Kaya nga tinawag natin ito na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix. Tunay na bigas, tunay na wagas. Meron ho yung stevia. Yan ho yung pampalasa niyan. Talagang kakaiba ang lasa niyan at kakaiba yung kanyang naibibigay, ha? Ma'am Ami, na kagandahan ng ating katawan. Good morning kay Kuya Efren Baginon. Ay bagay ka panagdagdagag, sir. Kay Ma'am Melanie, kay Sir Arvin. Ganun rin kay Ma'am Mila Luz Calma. Yan, magandang-magandang pagkikinig time po sa inyo habang umiinom po kayo yun ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia. At yung mga iba natin na mga kasangga na ngayon nakikinig nanonood sa atin, yung mga benepisyo ho ng ating iniinom na mayroong brown rice, mga kasangga, ay napakarami. Bukod sa tumutulong upang kontrolin ang timbang ng ating katawan, pinipigilan din po niya yung mga cancer cells na yan para maiwas ho tayo sa anumang karamdaman. At hindi lang yun, yung matindi rito, engineer, yung pinipigilan ang neurodegenerative complication. If you're going to talk about neuro, we're talking about mind, we're talking about the brain, okay? At yung mga hindi makatulog, kakaiba ho. Ito nga yung kakaiba sa lahat eh, ng ating mga produkto dito sa JMAR Marketing, mga kasangga, na pagka humigop ng kape, yung iba hindi makatulog. Yung sa atin naman, nakakatulog tayo kasi tinitreat po niya yung insomnia na yan na dahilan ng yung panghihina, dahilan ng kuminsan parang groggy niya hanggang nga nakaturog na nasaya at gayon, dahil tinay produkto tayo akit makatulong na pumintas iti panag maturog tayo. Ore di gidya da problema na ti gallstones, mayat da ito apo. Ngamin, da ito yung brown rice, one of the best da ito yung klase itibigas, uno bagas nga kuna tayo. Nga kang kanin da iti pa, dya India, dya Thailand, Myanmar, di kita, iso nga nung kitkitam, di gidya tatawa dya, kat handa nga iso unay tinalulukmag niya. Ngamin, kukontrolin na, iti kolesterol na, ore ado iti kanin da nga inapoy, basta brown rice, genuine, agad mayat, napintas iti panagbiagda. Okay? Even the bone, malaki ho ang naitutulong nitong brown rice na ito. At especially na sa ating nervous system. If we say nervous system, lahat po yan. Nakakonek sa ating katawan. Yung mga nerves na yan, sa maliit, sa malaki, ay meron hong nagagawa itong ating tinatawag na brown rice. Kaya itong lagi nating sinasabi sa research team na tignan ninyo maigi ang nakakatulong sa ating mga kababayan upang sa ganun ipaabot natin sa kanila, no, na iinumin nila ito, okay, para sa ganun matulungan sila. Actually, itong ano natin, kaya 10 in 1 ito, kasi meron ho siyang 10 na pinaka the best, ano, na ingredients na nakalagay. Kaya naman kami po ay very proud, ano, at we're so happy na lagi namin ini-introduce sa inyo, sinasabi namin kung anong effect. Ngayon, kung meron namang maganda na nararamdaman ninyo, pwede lang kayong magbigay sa amin, ha, ng inyong mga testimonies. So, di ba? Para sa ganun makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho dito sa ating lugar. Oo. At lahat ho tayo magiging malakas. Alam nyo ba na ang brown rice coffee or itong brown rice, mga kasangga, ay nagbibigay ho yan ng malakas na immune system. Kayong problema natin, ang mga kabataan, ang mga bata ngayon, iba na, mahina ng immune system nila. Hindi na katulad nung dati. Tayo kasi nung dati, diba? Talbus-talbus lang inuulam natin, eh, halos fresh pa nga lahat. Eh, sa ngayon, halos lahat instant. Alam nyo naman, pag sinabing instant, mga kasangga, nakaw, wala hong sustansya yan sa totoo lang. Kaya, puwera de los buenos nga kunada, no, at day tikasta po, nga anak tayo, nga mahilig lang ti instant, nga makmakanan niya mga klase nga instant day ta, surusuruan tayo ida, nga mangan itinasayat, na mga iti healthy foods nga kuna tayo. Kaya inilagay natin dito itong brown rice ito, mga kasangga, para ho lahat tayo ay makatikim, hindi lang sa Myanmar na kanyang pinanggalingan, hindi lang sa Thailand, hindi lang sa India, maging dito sa Pilipinas. Pero actually, itong produkto natin, mga kasangga, kung saan-saan na ito nakarating. Diba? Dahil nga ho sa ganda na naidudulot niya sa katawan ng bawat nilalang. O, diba? Eh, eto mga kasangga, alam nyo, ang brown rice nung araw, yan ho yung ginagamit ng mga nagpapadede, yung mga lactating mother. Oo, kasi alam nila na maganda yon para mag-produce ng milk para sa kanilang mga babies. At ang maigi pa ito, mga kasangga, alam nyo ba na yung brown rice na ito, naglalaman ho ng antidepressant etong brown rice natin. Kaya, kung napapansin ninyo, ano, hindi ko na po anuhin, i-exage, ayaw naman namin yung exage, pero lahat ho ng mga ingredients na mayroon tayo sa mga produkto ng JMR Marketing, and even this Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Stevia, mga kasangga, ay halos lahat extract. Kung hindi man powdered, yan ang kinukuha namin. Kasi gusto namin may hatid sa inyo yung tamang lasa. Diba? Yung tamang sustansya. Para sa ganun, mag-benefit po ang bawat isa sa atin. O, diba? Ganyan lang po ang ano namin, ang aming layunin. Okay, dogs, mga kasangga, yan ang ating usapin na naman ngayong umaga. Babalik po ako maya-maya po lang.
17: Narito na ang sabon na kasangga mo para sa balat mong kaaya-aya. Narito na si Ate Adelina Ganase Homo.
18: Ako si Adelina Ganase Homo, taga Barangay Maglipad, Calawag, Quezon. Ako po ay gumagamit na ng gandang natural herbal soap. Maganda po sa balat. Nakakinis po siya ng mukha at saka para po ba siya nakakaputi. Nakakalis po siya ng mga katikati sa balat, sa gihawat at matagal po siyang matunaw. Nakinig po lang po siya sa radyo sa Kasangga't Kalusugan po. Nagsika po akong makabili ng gandang natural na sabon. Ginaray ko po kung talagang maganda po siya. Maganda naman po siya sa balat. Ako po si Adelina Ganase na si Homo. Pinahayang ko na rin po na gumamit na rin po kayo ng gandang natural sa lahat po ng natitinig sa Kasangga at Kalusugan. Marami pong salamat sa produkta ng Gamer Marketing at natulungan po ako.
19: Alagaan natin ang balat ng ating pamilya. Gumamit ng gandang natural, guava with limso. Gandang natural, green papaya with calamansi skin whitening soap. At gandang natural, papaya with awas and turmeric skin whitening soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika, drugstores, supermarket at groceries dito sa ating lugar. Ang paglilingkod sa komunidad ay isang malaking karangalan. Narito si Ate Eleanor, isang barangay health worker.

0: Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix. Tunay na bigas, tunay na wagas sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
1: Magbabalik ang ating kasangkat kalusugan.
2: Ayan mga kasangka, ating napakagandang umaga at magandang talakayan sa oras na ito. Ito na pa rin po ang iyong kasangkang James Agustin Bariaga. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Bagamat tayo po ay magpapaalaman na naman ngayong araw na ito. Kaya, binabati ko na magandang pakikinig time lahat na may mga anniversaries ngayong araw na ito. Mga misis ha, huwag masyadong computin o kaya huwag masyadong i-audit si Mister, mga misis, alam ninyo ang mga mister, natatakot din yan sa inyong mga pag-uudit. Baka magulat ka na lang, misis, ha? Ang pera ni mister ay hindi mo na makikitang pera sa liit ng kanyang pagtutupid-tupid. Sa kaka-uudit mo po yan, ha? Tinatago na po niya yan. Pambili niya ng mga produkto ng JMAR Marketing. Ano? Yung mga produkto natin ng JMAR Marketing, huwag kalilimutan mga kasangga. Ito ho'y meron ho tayong lista ho dito na meron pa pong mga darating na iba kasi, but then again gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang JMAR Marketing, kami po ang distributor po ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix, ang sarap ng natural, yung Mark Choco Mix 9-in-1+1 Chocolate Drink with Stevia, yung Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix with Stevia, yung ating Natural Blend Tea Mix with Mango and of course yung ating Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement at yung Mark Stevia. Sa atin ho lahat nanggaling po yung mga yan. Okay? Kaya sa mga kasangga natin na ngayon ay naka-tune in sa atin, meron pa po tayong mga iba mga kasangga na mga produkto po na hindi natin nabanggit. Pero ang isang senyal dyan, meron pangalang Mark. O, diba? Ganun po yun. Okay, Nox? Eto muna, magpapa-birthday na muna tayo, engineers, sa mga may karawan sa araw na ito.

0: Ayan mga kasangga, sa lahat ng may karawan sa araw na ito, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Okie doks, at ang aming panalangin para sa inyo mga kasangga ay inyong maranasan ang pagmamahal na nanggagaling sa ating Panginoon. Okay? Tayo ho'y mga nilalang ng Panginoon, kaya dapat lamang na mahalin natin ang ating mga buhay-buhay. O, diba kayo naman tayo sa JMR Marketing, mga kasangga, ay talaga namang pinupush ho natin ang healthy life, healthy lifestyle. Yan, dahil gusto ho namin ay magkakasama tayo sa ating pag-inom o pagkain ng mga produktong masasarap ng JMR Marketing. Bukod sa masarap, ay mayroong nutrisyon na naidudulot sa ating katawan. Bago ako mag-say goodbye, goodbye, engineer. Bago ako bababay sa inyo mga kasangga, eto na muna ha, ang ating verse of the day ngayon in John 14:15. Ang sabi niya dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Again, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. That is in John 14:15. Bilang isang magulang, mga kaibigan, tanong ko lang ano, pag nag-utos ka at hindi ka tinupad ng iyong anak, ano bang feeling mo? Pag meron kang pinakausap sa iyong anak at hindi siya sumusunod sa iyo, anong feeling mo? Pag nakikipag-usap ka sa anak mo at hindi kanya pinapakinggan, anong feeling mo? Kaibigan, kapatid, ang ating verse of the day ay ganun kasimple. I know kung anong i-answer nyo sa akin. Ganun din po ang Panginoon sa atin. Kasi anak po niya tayo. Huwag hong matigas ang ating puso. Huwag hong matigas ang ating ulo. Huwag hong nating hayaan ano, na tayo ho mga kasangga ay gawing matigas ng ating kaaway. Okay? Magmahalan po tayo at sumunod po tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. So dyan na po nagtatapos ang ating programa Kasangga at Kalusugan. Ako po si James Agustin Baniaga. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mabuhay po kayong lahat and God bless us all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog

0: 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
0: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
0: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pag

0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Bango na! Salubungin ng bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
3: Ay, siya, gising na ikaw.
2: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
4: FM ko to!

0: into Gigaraw City. This is 100.5.
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Good morning. Araw ngayon ng Monday, ika-apat na sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer.
2: Ito ang nanatili sa Alert Level 3. Lava umaabot na ng 3.8 kilometers. May asphalt at pagyanig. At in ito mission, itinaas ang bandila ng Pilipinas sa pag-asake at nag-jetski pa.
3: Sa iba pa mga headlines, dating broadcaster na si Jason Zappi nayagang magpiansa sa kasong cyber libel. Donald Trump ipinagmalaki na ang US Navy ay parang mga pirates sa gitna ng gera laban sa Iran. At sa ating segment na gawing viral na mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng mga sinaunang pirata nung Age of Exploration sa mga inuusig ngayon ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Vanguard Balita.
2: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Lunes, nakatakdang dalhin sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint labang kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee on Justice Chairperson Jerby Luistro, ayon sa House Committee on Justice, tapos na nila ang kanilang investigasyon at natuloy na may probable cause o sapat na ebidensya upang ituloy ang impeachment laban sa Vice Presidente. Unanimous na 53-0 ang boto ng komite para aprobahan ang ulat at ihanda ang articles of impeachment na ipapasa sa buong Kamara. Kabilang sa mga aligasyon labang kay Duterte ang umano ay misuse o maling paggamit ng confidential funds, pagkakaroon ng unexplained wealth at controversial na mga pahayag laban sa Pangulo. Hindi rin umano dumalo ang Vice Presidente sa mga pagdinig ng komite upang sagutin ang mga paratang kapag naaprobahan ng hindi bababa sa 1/3 o 106 ng mga miyembro ng Kamara ipadadala ang kaso sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. Vanguard Balita.
3: Samantala, nananatili sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano matapos itong magbuga ng abo at debris na umabot sa ilang bahagi ng Bicol ayon sa FIVOLX. Sa pinakahuling 24-hour monitoring, umabot ang lava flow sa 3.8 kilometers sa Basud Gully, 3.2 kilometers sa Bonga Gully at 1.6 kilometers sa Misiisi Gully. Naitala rin ang mahihinang Strombolian activity, paminsang lava fountaining at ilang pyroclastic density current sa loob ng permanent danger zone. May mga ulat din ng ashfall sa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Umabot sa 32 volcanic earthquakes ang naitala, kabilang ang 25 tremor events, habang may 284 na rockfall events at 14 na pyroclastic flow signals. Kapansin-pansin pa rin ang banaag o crater glow, habang ang sulfur dioxide emission ay nasa 1,586 na tonelada kada araw. Meron ding degassing na tinatangay ng hangin pakanluran at hilagang kanluran. Naitala rin ang bahagyang pamamaga ng bulkan, partikular sa northeastern sector, isang senyales na patuloy na aktibidad sa loob ng Mayon.
2: Samantala, sa iba pang balita, matagumpay na naidahos ng grupong sibilyan na Atin Ito Koalisyon ang kanilang misyon sa WPS o sa West Philippine Sea matapos nilang itaas ang watawat ng Pilipinas sa pag-asa kay. Ayon sa grupo, layunin ang kanilang paglalayag na ipakita ang mapayapang pag-assert o pag-giit ng soberenya ng bansa sa lugar na bahagi ng Kalayaan Island Group. Kasama sa misyon ang mga voluntaryo at mangingisda na nagbigay din sa karapatan ng mga Pilipino sa karagatan. Sa gitna ng tensyon sa rehiyon, giniit ng atin ito ng kanilang hakbang ay isang simbolik at makabayang aksyon, hindi provokasyon, at panawagan sa mas matibay na suporta para sa West Philippine Sea.
4: Vanguard Balita.
3: Sa ibang balita, pinayagan ng korte si Jay Sonza na makapagpiyansa kaugnay ng kinakaharap niyang kasong cyber libel. Ayon sa desisyon, itinakda ang piyansa upang pansamantalang makalaya si Sonza habang dinididig ang kaso sa hukuman. Ang cyber libel ay may kaugnayan sa umano'y mga pahayag na inilathala online na sinasabing nakasira sa reputasyon ng complainant. Sa ilalim ng batas, ang cyber libel ay isang bailable offense, kaya pinapayagan ng akusado na magpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis.
2: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at i-follow niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nag-viral at umani ng kontrobersyang pahayag ni dating U.S. President Donald Trump matapos niyang ipagmalaki ang operasyon ng U.S. Navy na pirates o mga pirata. Sa kanyang pahayag, habang tinatalakay ang operasyon ng Estados Unidos laban sa mga barkong konektado sa Iran, sinabi ni Trump ng U.S. ay parang pirata sa paraan ng pagsabat at pagkumpiska ng mga barko at kargamento sa dagat. Dagdag pa niya, bahagi ito ng mas agresibong estratehiya laban sa mga sinasabing lumalabag sa sanctions. Ayon sa ulat, ang operasyon ng U.S. Navy ay nakatuon sa pagharang ng mga barkong may kargang langis at iba pang mga produkto na konektado sa Iran bilang bahagi ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Umani ng batikos ang pahayag kung saan sinasabi ng mga kritiko na tila inaamin nito ang paggamit ng agresibo at kriminal na taktika sa ilalim ng international law para lamang makumpiska ang mga kargamentong langis.
3: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng mga pirata sa mga inuusig ngayon ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Bakit nga ba sinasabing ang piracy o pandarambong sa dagat ay parang ninuno ng mga modernong krimen gaya ng crimes against humanity? Alam niyo ba noong unang panahon ang mga pirata ay tinuturing na hostis humani generis o kaaway ng buong sangkatauhan? Hindi lamang ng isang tao, kundi lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi lang isang bansa ang biktima, kundi ang lahat ng gumagamit ng dagat para sa kalakalan at paglalakbay. Dahil dito, nabuo ang konsepto ng universal jurisdiction, kung saan kahit saang bansa, mahuli ang isang pirata, ay maaari siyang litisin doon kahit hindi doon nangyari ang krimen. Ang prinsipyong ito ang naging pundasyon ng pag-usig sa mas mabibigat na krimen sa modernong panahon, katulad ho ng genocide at crimes against humanity, kung saan pinaniniwalaan ang mga gumawa ng ganito mga paglabag sa human rights ay dapat managot saan man sila matagpuan sa bansa, Pilipinas man o di kaya sa Netherlands. Sa madaling salita, ang piracy ang isa sa mga unang krimen na kinilala ng mundo bilang banta sa buong sangkatauhan. Kaya't hanggang ngayon, dala pa rin nito ang parehong prinsipyo ng pandaigdigang pananagutan na hinaharap ng mga taong tinuturing na mga salot sa buong sangkatauhan. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
4: Vanguard Balita.
2: Lunes na naman, unang araw ng linggo ng pagtatrabaho natin, Rico Jan. At ngayon, nakaninervyos na uli ang maging Lunes sapagkat ang kasunod ay Martes na taas presyo ng produktong petrolyo.
3: Yan ang abangan natin kung anong mangyayari bukas.
2: Oo. Noong mga nakaraang linggo kasi, pababa ng pababa. So, na-excite tayo. Baka bumalik na din sa dating presyo. Pero, ayan nga, narinig nyo. Si Donald Trump, ipinagmamalaki pa na ang kanilang mga puwersa ay parang pirata. No, parang negative kasi pagka pirata, 'di ba? Alam na lahat 'yon. So, ang pirata, krimen 'yung kanilang ginagawa, kaya ang sinasabi ng mga kritiko, abe inaamin ni Trump na krimen 'yung kanilang ginagawa. Parang ganun, 'di ba? Pero bukas nga po ay asahan na tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, piso hanggang 3 piso sa ganung vicinity po yung magiging adjustment. So sana hanggang doon, pero nakikita po ng mas malawak-lawak, tataas pa rin yan. Pero hindi mapipigilan ng pagtaas presyo yung pagbi-birthday ng mga nilikhang gwapo sa mundo. So babati kami ng belated happy birthday siyempre sa atin pong kasamang si Rico John Ferrer, kaya hindi natin nakasama nung isang araw, ha? Belated happy birthday, of course, cheers ikaw nung mga kasama. Cheers and God bless you, your new year ahead. Ayan, ha? Greetings from, special greetings to, ha? Ricky John, ha? Bukod sa galing sa amin, eto, entoto. Belated happy birthday. Cheers and God bless your new year ahead. Greetings from the Galvez Dominado family, Vanguard Balita team, and your Vanguard Radio Network family.
3: You know, yeah, salamat. Diba? Thank you. Oh, medyo nagtago tayo nung Mayo.
2: May one ka pala, no? Kasabay nga nung piyesta dito ng La Virgen Divina Pastora.
3: Labor Day. Nag-labor ho yung nanay ko.
2: Nag-labor din nanay mo. Kaya dahil dyan, malamang meron kaming tanghalian dito. Ay, bagay, Monday pa lang ngayon eh. Pag Monday, talagang matik-matik dito yun eh.
3: Ano na yun. Isama nyo na.
2: Kasama na ron. At eto pa, nag-birthday din po noong namang isang araw, yung ating kaibigan, past faithful navigator, Elie Sauco ng Luz Bimindas. Ayan, belated happy birthday, pari ko. Si paring past faithful navigator ng Archbishop Gabriel M. Reyes Assembly ng Knights of Columbus, belated happy birthday. At syempre, pagbati mula sa iyong mga kapatid na mga Caballero de Colon. God bless you. Bibat. Jesus. At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Monday. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy po ang mga balita at impormasyon. Siyempre ang inyong mga paboritong programa sa Vanguard Radio Network. Para dito sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan, muli narito si David Ryan para sa Big Morning Rush. Mga isyu, mga bagay may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan sa 1188 DZXOAM, pag-usapan natin.
3: 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Ihanda niyo po ang inyong mga good vibes kasama po ang buong tropa ng Big Sound para po sa Big Bang Monday. Sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme naman ho makakasama nyo para ho sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City, Isabela, maghahatid po ng saya at musika sina DJ Piol at DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tugigaraw City, Cagayan, samahan naman po si DJ Hazel para sa Big Breakfast ng Musika.
2: Muli mula rito sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Ruel Ragasa. Ako po si Arman Galang.
3: At kasama naman po sa ating production si Master Jerry Palmeda. Ako naman po si Rico John Ferrer mula ho sa Baguio City. Ito po yung Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!
0: In Tugigaraw City, this is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
8: Ruwa ka!
7: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magandang umaga!
3: Warning!
2: Heto na ang programang mambubulabog sa inyong umaga. Sa mga tulog...

0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
1: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM.

0: Basta Appliances, think of S&J.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!